0: hinana wayɛ me sa hinana wayɛ me sa sɛ wotea ma wɔsoro bie ma wɔte ɛyɛ nya ne danana afei ma meti si baabi let me enter somewhere tonight ɛrade ne danana wayɛ
1: super fm
0: wowura fi sɛ deɛ si yɛ no no tuamirika ko

sɛne ama yei ɛyɛ yesu na wa Toma me, toma me, toma me, toma me. Anatui, adum bi to bi so. Wode pegam sababia wotimia. Anatui sɛ ne ayɛ yei. Ɛyɛ yesu na wa yo. Wo bi dumia.

ombe kasa chire kuya foroko ombe faso enya bosnia dia trewo nwuma mu na omo ekomfo nyina aso so yekentai na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager obae no mejidi se no fi university abaho fro abrantie tiatia bi na okasa na maame ba ku bi samse na bank manager no one dia hinam se one okasa maame o se ah na na na furu nsun ah abu Ah, sa na tetuno atona nanu tirimu. Omuni msa jima panjini biya ese nefru. Sona msa mami wewe nyani di. Afeno ufi investi yaba. Wili diya nefru dubaye kese. Awuzi ya fono. Ene so ya wasem ema mong. Ene, ene ubi frame na waka sem sem rante hene. Sompa FM net TV no. Se, ya nyumu na mucha kama kase ahete pa pa pa pa pa. Mwede ya muu studio ho. Monte diye koso. Yeni ya wabonte. Eni ya sovi. Sompa na hete very well. I hit it, papa.

0: Enti akontabuo ne de obi abebu ne de. E umu mi de mame na mi mu de ma obi abebu ne de. Enti de wuye bia na wa hye ne so sa. Sa akontabuo no e da ho etwen ho. Di ugu no so eno na obetwa se de ya asompa ye ka no. Di ugu no eno na obetwa. And it's a brini a brini na mo ni bi a mebo si tena si di na dwen se yes my am and ti wuye ya na
1: di ewagu no eno na wutwa sompa sompa sompa
0: e wose u bisa ho san se di ewugu no eno na betwa hello odi ni bebe okasa free good morning
2: sir
0: e ba jo wan ni odi bebe okasa free
2: ta jo adem no kum kete chi ba abasi krobo
0: e ba jo menti on free abasi
2: Ato ni misanyo mi ma mafra Christopher Yabuha Teni mi sister takiyo kumani ya gusienyi na
0: Ok Medasi paso uba jumadie nusu 0597994994 0509438461 Udi baby o kasafri good morning
3: Hello
0: Look mi bacho wanyo good morning Mi bacho wosu timi free phone osu uba swa Nafi ni nkomo ni ye pa Tina sidi ina adrin sidi ya uye ya na
4: Juma ya bano Ulipa Uye bibia tina sidi ina adrin sidi ya uye ya na Anasa nye
1: Diye wakua no